na donateur stonfutu gorokowang no so vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi in Isranang and you see wawagi na nga wa sticker fu mart na insei. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesurutu di you lek Krakawang fu mart. Dende tu spesurutu di you dai sabi.